0: Gisrat Lord ay patuloy pahalagahan po nila ang kanilang ginagawa. Sapatilan po namin na ito po ay makakabuti sa bawat batang nag-aaral, Panginoon. Pinapanalangin pala, Panginoon, naway patuloy na maging bukas sa mga paralan sa mga salita. Patuloy po na mabigyan po ang pakatong ng iglesia upang mabahagi, Panginoon, ang mga salita po ninyo. Ang kasalitan ng Lord ay patuloy po magabayan ang mga bata, maging po ang mga guro sa mga landasin na patungo po sa iyo. Nila na yung Panginoon na ilayo mo sa mga masamang elemento ang mga paralan, sa mga gawain po ng mga komunista, sa impluensya po ng droga, sa mga bisyo pang ininarapat. We pray, Lord, na patuloy mo ingatan ang mga bata na maging focus, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Sa watalan po na yung Panginoon, ito po ay mahalaga para po sa kanilang kinabukasan. Nalalangin po na yung Panginoon, patuloy yung pagkilos. Lukuban ng Panginoon, kapangyarihan, lahat po ng mga paaralan, Panginoon, sa pagsulay ng bansa. At nawa, ang iyong espiritu, ang iyong pagkilos, ang iyong pag-ibig, patuloy po maranasan sa bawat sulok ng iyong paaralan, Lord. Salamat po sapagkat patuloy po kayo bibigay po sa amin ng kaalaman, patuloy po kayo gikilos, at patuloy po kayo ng Panginoon ng iyong bansa. Nawa po, patuloy pong makita ang iyong pong presensya sa buhay po namin, maging Panginoon sa buhay po ng malingkod. Magpalaan niyo po kayo pong bansa, ang isalator, patuloy na kaming gabayan sa araw na ito at sa madaling iba pong panahon. Salamat po sa iyo at binabalik po namin sila lahat po ng pasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Puri ng Panginoon, patuloy po tayo sa ating pananalangin. Panginoon Diyos, muli dalangin ko po ang aming mga tagapakinig, aming mga kasama sa mga pananalangin. Patuloy po ang panguna sa kanyang buhay, bayan, lalo Panginoon ang puso na handang manalangin, hindi lang pa sa sarili kundi para din, Panginoon, sa aming kapwa, sa aming mga kapatid na nakapaligid sa amin, maging ang mga ginagamit mong mga lingkod, kasama na rin po, Panginoon, maging ang mga gawain. Kaya salamat ang marami at hindi lang yun, O Diyos, it's all our prayer para patuloy mo rin pong pangunahan po ang aming probinsya, ang aming bansa. Ikaw na aming Diyos na makapangirin sa lahat, na siyang mahili ka ng langit at lupa. Patuloy po akong tumatawag sa inyo bilang isang lingkod mong Pilipino na namagitan para po sa aming bayan. Namin po namin ang aming pagkakasala sa iyo, pati na po ang aming mga ninuno at mga namumuno sa aming bansa, sa aming probinsya. Dahil sa aming mga pagsarangsang, lumaganap po ang salot at kahirapan at kaguluhan. At kaya po kami nagbabalik loob sa iyo. Kinikilala yung kapangyarihan. At tubos na sumasampalataya sa iyo, Panginoon Jesus, na tanging ikaw lamang ang aming Diyos na tagpagligtas, ang aming tanggulan, ang aming Diyos na sa aming siyang refuge namin. Ikaw lamang ang makapagligtas sa kapangyarihan ng katubusan na ginanap mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya lumalapit po kami sa iyo bilang isang bansang tinawag na iyong pangalan. Ligin po kami, patawan, turo mo sa amin ang landas na dapat namin tahakin. Ang kapangyarihan naman ng iyong banal na dugo ang magligtas sa amin, sa aming sambahayan, sa pagkaganap ng kasamaan. Salot, maging sa kalamidad, lalo na ang aming, itong aming bulkang Bayon. Tinataas din namin sa iyo ang aming pag-ulo, si BBM. Sampo ng lahat ang malamunos pamahalaan. Lalo sa sitwasyon ngayon, pagkaisan niyo po kami sa kapangyarihan ng bukla ng Espiritu Santo upang ang kapayapaan ay maghari sa aming bayan, sa aming lugar. Pinagkakatiwala namin ang bansang ito sa iyong mga kamay. Dinggin mo kami at lingapin ang iyong, sa iyong pangalan. Ayon sa iyong pangalan. Iyang mga bansang ito ay talaga mo. Ayon sa iyong kalabarhatian. At ito po ang mga aming dalangin sa iyo, kasaman po ng aming probinsya. Sa tanging pangalan ng dakilang anak mo si Jesu Cristo. Amen and Amen. Inabot na naman po tayo ng oras ng pamamaalam na pansamantala. Dito po sa programang Mabungang Pananalangin. Ako ang inyong nakasama, Pastor Ben Fernandez Jr. of Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church. Kung kayo po ay naghahanap ng lugar kung saan kayo ay mas

makakakilala pa sa ating Panginoong Kristo, pwede mo kaming bisitahin dito sa aming bahay-sambahan sa Soul Celebration, Bitano, Legazpi City. Nagpapasalamat din tayo sa ating nakasama sa Technical Sides Bond. At ngayon po ay susunod na ang Barita Bicolandia. Pagpalain tayo ng ating Panong Hesukristo. God bless us all at naway patuloy na kalayaan makamdan natin. Purihin ang Panginoon sa araw ng kalayaan ito. Amen.

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, 12 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, Police Regional Office 5 o PRO 5, isinailalim na sa full alert ang buong Hanay bilang paghahanda sa pagdiriwang ng 128 taon ng kalayaan. Libu-libong kapulisan ipinakalat. Household inventory ng APSIMO ng mga residente ng nasa 7 to 8 kilometers extended danger zone ng Mayon nagpapatuloy. Coast Guard District Bicol or CGDBCL nagsasagawa na ng inspeksyon sa mga pangunahing pantalan sa rehiyon. At ngayon po sa mga detalye. Isinailalim na ng Police Regional Office 5 sa full alert status ang buong hanay ng kapulisan sa Bicol Region bilang paghahanda sa pagdiriwang ng 128 taon ng kalayaan ng Pilipinas sa araw na ito ng Hunyo, 12 ng Hunyo 2026. Sa pamamagitan ng pagdeploy ng halos 5,000 na PNP personnel, pinaigting ng PRO 5 ang seguridad sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng publiko, kabilang ang mga sentro ng transportasyon at mga aktibidad ng pamahalaan, habang nakahanda rin ang Civil Disturbance Management Contingents at kasurog DEAR teams para sa anumang emergency at disaster response, lalo na sa mga lugar na apektado ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Kasabay nito, pinalakas din ang police visibility, anti-criminality operations at pagbibigay ng mga advisory upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang paggunita sa araw ng kalayaan sa buong rehiyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, inilatag na ng Police Regional Office 5 o PRO 5 ang kabuuang 4,814 na pulis sa buong rehiyong Bicol bilang bahagi ng ipinaigting na seguridad para sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 12, 2026. Sa ilalim ng Kasurog Care o Crowd Management Advanced Reactionary or Reactionary Force Engagement, ilalatag ang mga pulis sa mga pangunahing lugar ng pagtitipon, event venues, transport terminals, at iba pang kritikal na infrastruktura upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan, at maayos na daloy ng trapiko. Ayon naman sa PRO 5, magpapatuloy pa din ang kanilang police operations sa rehiyon, kabilang ang anti-criminality patrols, intelligence monitoring, cyber threat surveillance at operasyon laban sa mga wanted persons at iba pang banta sa seguridad. Tutulong din sa operasyon ng iba't ibang support units, force multipliers at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan. Nakahanda rin ang mga civil disturbance management units at reactionary forces upang agarang tumugon sa anumang insidente. Sinabi ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito N. Miranda na ganap ng handa ang mga pulis upang tiyakin ang ligtas at mapayapang paggunita sa araw ng kalayaan. Hinikayat din niya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa mga umiiral na alituntunin upang maging maayos, makabuluhan at ligtas ang pagdiriwang sa buong rehiyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, patuloy ni isinasagawa ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO ang house-to-house inventory at validation ng populasyong naninirahan sa loob ng 7-8 kilometrong extended danger zone o EDZ ng Bulkang Mayon. Ito ay bahagi ng paghahanda ng lalawigan sa posibleng panganib na dulot ng aktibong bulkan. Sinimula ng APSIMO noong 3 Hunyo ang inventaryo sa bayan ng Santo Domingo at Bacacay. Nagtalaga ng field validator sa bawat barangay na nakipag-ugnayan sa mga opisyal na lokal ng pamahalaan at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices or MDRRMOs upang matiyak ang tamang datos o bilang ng mga residente. Ayon sa APSIMO, ang aktibidad ay bahagi ng proactive measure ng pamahalaang lokal para sa disaster risk reduction at emergency response preparedness sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng pag-aalboruto ng Mayon. Nitong 8 Hunyo, nagsimula na rin ang APSIMO sa orientation para sa proseso ng population at risk inventory sa mga lugar na nasa loob ng 7-8 kilometro na extended danger zone sa Legazpi City. Pinangunahan ang nasabing orientation ni APSIMO Research and Statistics Division Head John Eugene Escobar. Kasunod ng orientation, nilatag ng ang deployment ng mga field validators na magsasagawa ng masusing house-to-house validation at GPS tagging sa mga target na lugar. Nitong 9 Hunyo, sinimula ng inventory sa Legazpi City, partikular sa Barangay Bunga, Buyuan, Mataanag, Mabinit at Padang. Layunin ang hakbang na ito na makalikom ng detalye at eksaktong datos na mahalaga sa pagpaplano ng mga evacuation, relief operations at iba pang disaster preparedness measures. Naging katuwang rin sa aktibidad ang mga barangay health workers, mga opisyal ng Tangguniang Kabataan at mga opisyal ng barangay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nagsasagawa na ng inspeksyon ang Coast Guard District Bicol sa mga pangunahing pantalan sa rehiyon. Ito ay upang matiyak ang kahandaan ng mga sasakyang pandagat at kaligtasan ng mga pasahero kasabay ng pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Ayon kay Commodore Ivan Roldan, commander ng GCD or CGDBCL, nagtalaga rin ang kanilang Coast Guard Auxiliary Group sa mga Passenger Assistance Center sa mga pantalan upang maging mas madali at mabilis para sa mga biyahero ang paghingi ng tulong sakaling magkaroon ng anumang aberya o pangangailangan. Sinabi ni Roldan na nakahanda rin ang mga K-9 units, Sea Martles, Coast Guard stations at mga substations upang matiyak ang seguridad at agarang pagtugon sa anumang insidente sa mga pantalan at karagatan. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang Coast Guard ng masusing inspeksyon sa mga barko at iba pang sasakyang pandagat upang matiyak na sa maayos na kondisyon ang mga ito, may kumpletong dokumento at sumusunod sa mga umiiral na regulasyon at pamantayan ng mga otoridad. Layunin ang mga hakbang na ito na matiyak ang ligtas at maayos na paglalakbay ng mga pasahero sa gitna ng inaasahang pagdami ng mga biyahero sa pagbubukas ng bagong taong panuruan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, nagsagawa ang Rapu-Rapu Municipal Police Station o MPS, katuwang ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng EMPO Challenge Simulation Exercise o CIMEC on drowning incident sa Pierre Site, Barangay Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. Ayon sa Police Regional Office 5 o PRO 5, layunin ang pagsasanay na mapahusay ang kahandaan at kakayahan ng mga responder sa pagtugon sa mga insidente ng pagkalunod sa pamamagitan ng iba't ibang scenario-based activities at rescue operations exercises. Sinabi ng PRO 5 na nasubok sa aktibidad ang koordinasyon, pagkakomunikasyon at mabilis na pagtugon ng mga kalahok habang pinagtitibay ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang makabuo ng mas organisado at epektibong disaster response mechanism. Bahagi ng NATO na aktibidad ang pagpapatupad ng PNP-focused agenda sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, panghigit pang mapalakas ang operational preparedness at disaster resilience ng kapulisan at matiyak ang maagap na paghahatid ng serbisyo para sa panahon ng mga emerhensya at kalamidad.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, lumahok at matagumpay na nakompleto ng mga tauhan ng Camarines Sur, 1st Provincial Mobile Force Company o 1st MPFC, ang Operational Skill-Based Training on Disaster Preparedness na isinagawa ng Sipokot Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Camarines Sur. Ayon sa Police Regional Office 5 o PRO 5, layunin ng pagsasanay na higit pang mapaunlad ang kakayanan ng mga pulis sa disaster preparedness, emergency response at disaster management sa pamamagitan ng iba't ibang practical exercises, simulations at hands-on assessments na may kaugnayan sa pagtugon sa bagyo, pagbaha, sunog at iba pang emerhensya.

0: Operetang Bicolandia.
1: Sa iba pang balita, DOH Bicol nagkaloob ng libreng serbisyong pangkalusugan sa 300 bakwit sa Malilipot, Albay. Nagkaloob nga ng libreng konsultasyon, dental services, mga gamot, blood pressure monitoring, bakuna at nutrition counseling ang kagawaran ng kalusugan Bicol sa 300 na internally displaced persons o IDP sa Malilipot, Albay sa ginanap na purok kalusugan, alagang pangkalusugan sa evacuation center kahapon, June 11, 2025 sa San Jose, Malilipot, Albay. Kaugnay nito ang patuloy na pagbibigay ng suporta ng kagawaran, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Malilipot, Albay at ng Albay Provincial Health Office sa mga residenteng lumikas dulot ng aktibidad ng bulkang Mayon. Namahagiti ng hygiene kits, baby carriers at buntis kits upang mabigyan ng karagdagang proteksyon ang mga vulnerable IDPs tulad ng mga sanggol, nanay, persons with disabilities at senior citizens. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa libreng pagpaparehistro sa yaman ng kalusugan program o YAKAP kasabay ang Philippine Statistics Authority o PSA para naman sa National ID Registration. Pinangunahan naman ni Dr. Gladys Demdam Escote, Chief ng Local Health Support Division, ang pag-turnover ng mesh nebulizer, face masks at tents sa evacuation center. Sa kanyang mensahe, idiniin ni Dr. Escote na laging nakaantabay at handa ang kagawaran ng kalusugan Bicol upang agarang matulungan ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga apektadong residente. Sa tulong ng Mobile Pharmacy Care Facility, libreng laboratory services tulad ng urinalysis at complete blood count o CBC ang natanggap ng ilang residente. Bagaman malayo sa kanilang mga tirahan at hanap buhay, nagpaabot ng kanilang pasasalamat ang mga evacuee sa patuloy na pagtulong ng kagawaran sa kanilang kaligtasan at kalusugan sa gitna ng kalamidad na nangyayari.
0: Baretang Bicolandia.
1: Sa ibang bahagi ng Kabicolan, namahagi ang Camarines Sewer Police Provincial Office sa pamamagitan ng Magarao Municipal Police Station ng 250 na school supplies para sa mga mag-aaral ng Magarao Central School sa Barangay San Isidro, Magarao, Kamakailan. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay ng community support at pagpapaigting ng ugnayan sa komunidad. Pinangunahan ni Police Captain Mark Espeña, hepe ng Magarao MPS, ang pamamahagi ng mga kagamitang pampaaralan na layuning makatulong sa mga mag-aaral at mapagaan ang gastusi ng mga magulang sa pagsisimula ng klase. Ayon sa kanila, malaki ang maitutulong ng ganitong programa hindi lamang sa material na aspekto, kundi maging sa pagbibigay ng mobilisasyon o motibasyon sa mga kabataan ay pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ayon sa kapulitan, ang ganitong uri ng programa ay patunay na may malalim na diwa ng serbisyo publiko na may malasakit at tunay na pagkalinga sa komunidad, partikular sa sektor ng kabataan. Sa bawat kagamitang na ipagkaloob, kaakibat nito ang pag-asa, inspirasyon at pagpapatibay ng pangarap ng mga mag-aaral. Ang kapulisan ay nananatiling katuwang ng komunidad, hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa pagsusulong ng edukasyon at paghubog ng kabataan. Ang aktibidad ay nakabase sa PNP-focused agenda na naglalayong palakasin na ugnayan ng kapulisan at mamamayan sa pamamagitan ng community-centered initiatives na tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad, nagpapataas ng tiwala ng publiko at nagtataguyod ng mga programang may positibong epekto sa lipunan. Ayon kay Police Regional Office Director Police Brigadier General Erosito Miranda, ang ganitong mga inisyatibo ay hindi lamang simpleng pamamahagi ng tulong, kundi simbolo ng mas malalim na malasakit ng kapulisan sa kinabukasan ng kabataan.
0: Baretang Bicolandia.
1: Naging abot kamay naman ang mga residente ng Barangay Gogon, Legazpi City at mga karatig lugar ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng Katalingkasan Fiesta Serbisyo Caravan 2026 na ginanap nitong Huwebes, Hunyo 11 sa Kalayaan Park. Mahigit 30 ahensya ng gobyerno ang nakiisa sa caravan kasama ang iba't ibang booths na nagtatampok ng mga lokal na produkto at serbisyo na maaaring mapakinabangan ng publiko. Magpapatuloy ang caravan hanggang sa araw na ito ng Biyernes kung saan tampok ang pagbebenta ng mas maraming gulay, prutas at iba pang sariwang produktong pang-agrikultura mula sa mga lokal na magsasaka sa abot-kayang presyo. Tampok din dito ang murang bigas na hatid na 20 bigas meron na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nasa 20 piso ang kada kilo na lamang ng bigas. Ayon kay Richilda Atun, kagawad ng Barangay Gogon at coordinator ng Fiesta Caravan, layunin ang aktibidad na maisabuhay ang diwa ng Araw ng Kalayaan at Paggunita o kaya ng araw ng kanilang pagkaroon ng piyesta. Anya, isinutsulong din ito ang karapatan ng mamamayan na magkaroon ng mas madali at mas malapit na access sa mga serbisyo ng pamahalaan.

0: Paretang Bicolandia.
1: Sa iba pang balita, pinagtitibay ng DNR Bicol ang Collaborative Watershed Management sa pamamagitan ng Water Quality Management Area o WQMA, kung saan nagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaang lokal, government units at civil society organizations at pribadong sektor. Layunin itong mapangalagaan ang kalidad ng tubig at mga pangunahing ilog sa rehiyon, partikular ang Bicol River at Naga River. Ayon kay EMB Bicol Regional Director Jerry Jeronimo Sanyes, hindi lamang ang kagawaran ang may pinananagutan sa pangangalaga ng ating mga watershed. Katuwang din dito ang iba't ibang mga sektor ng lipunan upang matiyak ang sapat na napapanatiling supply ng tubig, lalo na sa pang-agrikultura. Binigyang din ni Sanyes na kung maayos na napapangalagaan ang mga upland at upstream areas, may iwasan ang sedimentation sa mga ilog na isa sa mga sanhi ng pagbabaw ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbaha. Masaya rin ibinahagi ng ahensya na maayos pa rin ang water system sa Bicol na nakapagtalaga ng Class AA water quality. Patunay na nabubunga ang sama-samang pangangalaga at responsableng pamamahala sa ating likas na yaman. Ang mga ito ay tumutugon sa whole of society approach para sa isang maayos na watershed management at malinis at sapat na tubig para sa mga Bicolano.
0: Mayon Updates.
1: At para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin na nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. At patuloy pa rin pong naitala ang pagdaloy ng lava sa mga sumusunod na galis. Sa Basod sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi 1.8 kilometers at na may panakanaka at mahinang strombolian activity. Sa seismicity naman po ay naitala ang 21 volcanic earthquakes kabilang ang 16 na volcanic tremors na tumagal ng 3 hanggang 40 minuto ang haba. Nagkaroon din ng 312 na rockfall events. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng vulkan. Para naman sa sulfur dioxide flux, naitala ang 3,619 na tonelada. Meron namang plume na umaabot sa 1,300 metrong taas mula sa crater. Katamtamang pagtingaw na napadpad sa hilagang kanduran at kandurang hilagang kanduran. Samantala, patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone. Ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng vulkan. Maaari pa rin maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, puson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matitinding pag-ulan.

Para po sa ating lagay. Ang Daraga Albay, sa araw pong ito ng Biyernes, June 12, ay magiging

0: Baretang Panahon.
1: At para po sa pinakahuling lagay ng panahon sa araw na ito ng Biyernes, narito po ang ulat ng Pag-asa DOST Legazpi. Good morning, Pag-asa.
2: Diyos, marahay. Go ahead. Pag-asa po sa mga taga-GVFM Radio, kang Legazpi, Bibiyatay. As in, sa kapos na taga-pakinig, as in, taga-subaybay kang GVFM Radio, kang Legazpi, Bibiyatay. Sa ngayon na, Pet, sa Hunyo 12, 2026, saldaw ng Biyernes yung pagkaga. Ninang sa tuyang later sa pit, sa kamugtakang kang sa tuyang panon, Easter ni so yung malinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa sirangang kang Sorcan Luzon sa Kabisayan at sa Mindanao. Dahil lang kayo ang digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron sa kod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang naturang Easterlies, ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa sorserangan sagkod sa sor ang mamamatian. Ang mga baybayong dagat ng Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderatang pagukol. Mantang daymang kitang nahihiling na raot kang panahon araw kang low pressure area o bagyo sa loob o sa luwas kang pinping area of responsibility na maaaring makatekto sa satuyang nasyon sa loob ng tulo sagkod sa limang aldaw. Mantang temperatura pigala umang poon 26 sagkod 34 grado sentigrado. Asin na nga daw ay nagsirang kasabagong alas 5.18 ng pagkaga. Asin masulunop at yan alas 6.11 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 6.30 ng pagkaga. Ini sa Malvin Almohela, reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa Legazpi.
1: Maraming salamat, Pag-asa DOST Legazpi.
0: Salita ng Pag-asa.
1: Para naman sa ating salita ng pag-asa mula sa aklat ng mga taga-Galacia 5:1. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan, kaya manindigan kayo sa pananampalataya ninyo at huwag na kayong paaliping muli. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, 12 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po ang iyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balitang sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Gawa ang unang pre-trial conference ng kaso sa June 18.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Private lawyers na voluntaryong tutulong sa House prosecution handang harapin ang disinformation, personal attacks at political backlash. May ulat si Eddie Galvez.
2: Nanawagan sa media ang mga private lawyers na voluntaryong tutulong sa House Prosecution Panel sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na ibahagi sa publiko ang responsibilidad ng private prosecutors para lumabas ang katotohanan na panagutihin ng mga public officials na nararapat managot. Alam ni private prosecutor, veteran litigator, Attorney Lorna Pataho Kapunan, posibleng magkaroon ng misinformation campaigns at pagtatangkang siraan ang lahat ng kasama sa impeachment process. Sabi ni Kapunan, nakahanda silang harapin ang disinformation, personal attacks at political backlash habang isinasagawa ang paglilitis. Aniya, nananatili silang nakafocus sa rule of law at pagbubunyag ng katotohanan. Magiging mahirap anya ang mga darating na araw. Alam anya ng media na maraming fake news, maraming artificial intelligence at maraming kasinungalingan. Sa kabila ng mga inaasahang magkakaroon ng pagsisikap na baluktutin ang katotohanan na kapalibot sa impeachment case, partikular mula doon sa mga nakahanay sa pangalawang pangulo, sinabi ni Kapuna na pangako nilang mananatili sa katotohanan at sa

0: naging punterya ng pag-atake sa kanilang pananaw, hindi ito gaanong mahalaga kumpara sa mahalagang tungkulin na kaatang sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Peke Barlow Managing Partner Attorney Marford Pua ang pananaw ng private prosecutor sa kanilang partisipasyon sa impeachment proceedings ay professional legal works sa halip na personal o pumpolitikang gawain. Nakahanda ang private prosecutors na i-cross-examine si BP Sara kung dapat siyang piliin na tumistigo. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagpataw ng sanctions ang China laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya dahil sa umano'y mga pahayag nito na itinuturing ng Beijing na laban sa interes ng bansa. Dahil dito, hindi na maaaring makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau si Teodoro kasama ang kanyang asawa at anak. Ipinagbawal din sa mga kumpanya at organisasyon sa China ang pakikipagtransaksyon sa kanila. Samantala, tinawag naman ng Department of Foreign Affairs ang hakbang ng China bilang isang hindi magiliw na aksyon na lalo lamang nagpapakomplika sa relasyon ng dalawang bansa. Matatanda ang sinabi ni Teodoro noong nakaraang buwan na nananatiling banta sa Pilipinas ang China pagdating sa usapin ng teritoryo at politika at kailangan anyang manindigan ang bansa laban sa agresyon ng Beijing. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China dahil sa magkakasalungat na pag-angkin sa ilang bahagi ng South China Sea kabilang ang Baho de Masinloc.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Price cap sa imported rice posibleng palawigin lampas Hunyo at 30. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Itinutulak ng Department of Agriculture o DA ang pagpapalawig ng 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice lampas sa Hunyo at 30 habang hinihintay pa ang pinal na pasya ng National Price Coordinating Council o NPCC. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inirekomenda na ng DA ang extension ngunit wala pang inilalabas na resolusyon ang NPCC kaugnay nito. Samantala, patuloy ang pagbabantay ng DA sa mga retailer na lumalabag sa umiiral na price cap at naglalabas na rin ito ng mga abiso laban sa mga lumalabag. Ipinatupad ng pamahalaan ang price cap noong Mayo upang mapigil ang pagtaas ng presyo ng bigas matapos tumaas ng 13.7% ang presyo nito noong Abril kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sa iba pang balita, lumakas ang piso laban sa dolyar matapos magsara sa 61 pesos at 35 centavos kada dolyar, mas mataas kumpara sa 62 pesos at 39 centavos noong nakaraang araw. Ayon sa datos ng merkado na inuugnay sa pagtaas ng Foreign Direct Investments o FDI sa bansa, ito ang pinakamalakas na halaga ng piso mula pa noong Mayo a 11. Nakatulong din umano ang pagdami ng remittances mula sa mga overseas Filipino workers at ang inaasahang hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapanatiling matatag ang halaga ng piso at makontrol ang inflation. Samantala, ang palitan ng piso sa iba pang foreign currencies mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay nasa 44 pesos at 10 centavos kada Canadian dollar, 47 pesos at 78 centavos kada Singapore dollar, at 16 pesos at 38 centavos kada Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Easterlies ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region dahil sa easterlies. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.2 hanggang 34.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:27 ng umaga at lulubog dakong 6:25 ng gabi.

0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mga may-ari ng resort sa Aurora kung saan nasawi ang dalawang Ateneo student athletes, voluntaryong sumuko sa NBI, hiling na immigration lookout order sa Ateneo coach natanggap na ng DOJ. Satisfaction rate sa Senado, Kamara at Korte Suprema nagkaroon ng pagbaba ayon sa bagong SWS survey. At sa palakasan, Alex Ayala nakakuha ng wild card entry para sa WTA 500 Berlin Tennis Open.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, voluntaryong sumuko at humarap sa National Bureau of Investigation Homicide Division ang mga may-ari ng resort sa Dipakulao, Aurora, kung saan nalunod ang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Raymond Martelino, ginawa ito ng kanyang mga kliyente upang makipagtulungan sa investigasyon at linawin ang mga kumakalat na alegasyon at espekulasyon tungkol sa insidente. Giit ng abogado, kusa silang nagpunta upang magbigay ng pahayag. Batay sa kanilang impormasyon, ilang taon nang ginagamit umano ng Ateneo Men's Basketball Team ang naturang resort para sa team building at ito ang unang insidente nangyari. Ipinaliwanag din niya na ipinaalam umano ng resort management sa team ang mga posibleng panganib sa lugar, kabilang ang malalakas na alon at rip currents sa baybayin ng Aurora. Samantala, kinumpirma ni Attorney Israelito Torion, abogado ng pamilya ni Rene Baterbonia, na natanggap na ng Department of Justice ang kanilang kahilingan para sa Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Tab Baldwin. Ayon kay Torion, layunin lamang nito na matiyak ang presensya ni Baldwin sa investigasyon at hindi umano ito personal na laban sa kanya. Kasalukuyang naka-leave si Baldwin kasama ang team manager na si Epo Kimpo habang nagsasagawa ng sariling investigasyon ng Ateneo kaugnay ng pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Naglabas na rin ng subpoena ang DILG laban sa mga coach at student athletes na naroon nang mangyari ang insidente. Sa ngayon, dinala na sa Davao City ang mga labi ni Rene Baterbonia para sa tribute services habang inaayos na ng mga dokumento para sa pagpapauwi sa katawan ni Divine Adili sa Nigeria.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia sa susunod na linggo, June 17 to 18, upang dumalo sa Association of Southeast Asian Nations Russia Commemorative Summit sa lungsod ng Kazan. Ayon sa Malacanang, gaganapin ang summit bilang paggunita sa ika-35 anibersaryo ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Bilang kasalukuyang chair ng ASEAN, pangungunahan ng Pilipinas ang pagsusuri sa kooperasyon at relasyon ng rehiyon sa Russia. Tatalakayin din sa pagpupulong ang pagpapalawak ng ugnayan sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura, edukasyon, turismo at teknolohiya. Samantala, bago ang biyahe sa Russia, inaasahang bibisita muna sa Pilipinas si German President Frank-Walter Steinmeier mula June 16 hanggang 17. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pag-uusapan ng dalawang leader ang mga issue tungkol sa depensa, maritime cooperation, kalakalan at pamumuhunan, climate change, renewable energy at iba pang usaping panrehiyon at pandaigdig. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa loob ng European Union.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Bumaba ang satisfaction ratings ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa pinakahuling survey ng social weather stations na isinagawa noong Marso. Batay sa naging resulta, nakakuha ang Senado ng net satisfaction rating na positive 11, mas mababa kumpara sa positive 14 noong Nobyembre 2025. Bumaba rin ang rating ng Kamara sa positive 13 mula sa dating positive 14, habang ang Korte Suprema ay bumagsak sa positive 11 mula sa positive 17. Sa kabila nito, sinabi ng SWS na nananatili pa rin sa moderate o katamtamang antas ang tiwala ng publiko sa tatlong institusyon. Pinakamataas ang satisfaction ratings ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa Mindanao, habang pinakamababa naman sa Metro Manila. Ipinapakita ng survey na mas mababa ang ratings ng tatlong institusyon sa karamihan ng mga nakababatang edad, ngunit mas mataas sa mga respondent na 55 taong gulang pataas.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Itong pribadong gusali sa Davao City ang nilagyan ng red tag matapos ang pagyanig ng lindol sa Mindanao. Ipinapahatid ng red tag na bawal munang pasukin ang mga gusali dahil sa matinding pinsala. Kinakailangan muna ang tamang pagsusuri bago muling payagang gamitin. Samantala, 22 iba pang struktura ang nilagyan naman ng yellow tag o may limitadong paggamit dahil sa katamtamang pinsala. Ayon sa mga otoridad, ginagawa ang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at publiko.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Samantala, umabot na sa mahigit 1.3 milyong estudyante ang nakapagpatala sa buong rehiyon ng Bicol. Ayon sa Department of Education Bicol, mula sa mga pampublikong paaralan ang karamihan sa mga enrollees, habang may mahigit 92,000 naman mula sa pribado at halos 10,000 sa alternative learning system. Sinabi ni DepEd Bicol Planning Officer Mercy Castillo, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga enrollees at maaaring umabot sa 1.6 million. Matatapos ang encoding ng mga datos sa katapusan ng Hunyo, habang tatanggap pa rin ang late enrollees hanggang Agosto.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nagbabala naman ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket ng China sa mga karagatan malapit sa North Luzon. Ayon sa PhilSA, ito ay matapos ilunsad ng China ang Long March 5 rocket. Bagamat hindi inaasahang babagsak ang mga debris sa mga kabahayan o kalupaan, maaari itong magdulot ng panganib sa mga bangkang pangisda, sasakyang pandagat at eroplano na dadaan sa apektadong lugar. Pinapayuhan ng PhilSA ang publiko na agad iulat sa mga otoridad kung may makikitang hinihinalang bahagi ng rocket.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pasok na si Filipina tennis star Alex Ayala sa main draw ng WTA 500 Berlin Tennis Open na gaganapin mula Hunyo 15 hanggang 21. Mula sa qualifying field, direkta nang makakalaro si Ayala sa pangunahing torneo sa pamamagitan ng wild card entry. Ito ay matapos ang kanyang second round exit sa HSBC Championships.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Hindi na nakapasok sa semifinals ng 2026 AVC Women's Cup ang Alas Pilipinas matapos mabigo kontra Chinese Taipei 16-25, 14-25 at 10-25. Sa kabila ng pagkatalo, nanguna si Alyssa Solomon na may 6 points. Natapos na ang sunod-sunod na podium finish ng Pilipinas sa torneo matapos manalo ng bronze noong 2024 at silver sa 2025 kasama ang dating lineup. May 2-3 pool play standing pa ang Pilipinas at naghihintay na lamang ng susunod na laban sa classification round. Sa pagbabalik ng bagong araw, reklamong tax evasion isinampa ng BIR laban kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Philippine National Police naka-full alert status sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. At sa ibang bansa, US President Donald Trump ipinatigil ang planong paglunsad ng airstrike sa Iran matapos magkaroon ng pagkakasundo.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Ang bagong araw, nagsampa ng kasong tax evasion na umaabot sa halos 1 bilyong piso ang Bureau of Internal Revenue laban sa dating alkalde ng Bambantarlac na si Alice Guo sa Department of Justice. Ayon sa BIR, nilabag umano ni Guo ang ilang provision ng National Internal Revenue Code, kabilang ang hindi pag-file ng income tax returns at hindi pagbabayad ng tamang buwis mula pa 2019 hanggang 2023. Batay sa investigasyon, tinatayang higit 1 bilyong piso ang hindi naibayad na buwis kasama na mga surcharge at interest. Ayon pa sa BIR, nagsimula ang investigasyon mula sa pagdinig sa Senado noong Mayo 2024 kung saan iniuugnay si Guo sa iba't ibang ari-arian, sasakyan at negosyo. Sinabi ng BIR na hindi sapat ang naipresentang dokumento upang ipaliwanag ang laki ng kanyang mga gastusin, kaya lumabas sa kanilang pagsusuri na may hindi na ideklarang kita at buwis na hindi nabayaran. Si Guo ay kasalukuyang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos mahatulan sa kasong Qualified Human Trafficking.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Status, ang Philippine National Police kaugnay ng selebrasyon ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayon. Ayon sa PNP, epektibo ang full alert status mula alas 5 kahapon hanggang alas 11:59 ng gabi mamaya. Ito ang pinakamataas na antas ng kahandaan ng pulisya upang matiyak ang seguridad sa buong bansa. Mahigit 89,000 na tauhan ng PNP at force multipliers ang ipapakalat sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Kabilang dito ang Rizal Park sa Maynila, mga makasaysayang pook, terminal, pangunahing kalsada at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng publiko. Gayunman, nilinaw ng PNP na wala pa silang naitatalang kumpirmadong banta sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Dagdag pa nila, patuloy ang koordinasyon ng kanilang mga unit para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente at upang mapanatili ang kapayapaan sa buong selebrasyon. Samantala, nag-anunsyo naman ang Department of Transportation ng libreng sakay bilang pakikiisa sa Araw ng Kalayaan. Libre ang pamasahe para sa lahat ng commuter ng MRT3, LRT1 at LRT2. Magsisimula ito sa lahat ng mga pasahero bandang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at babalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
1: Pangunahing balita.
0: Humigit kumulang 86 na milyong pisong halaga ng abandoned fresh red onions na kumpiska ng Bureau of Customs. Para sa detalye, narito si Nena Behar.
2: Nasa baat ng Bureau of Customs o BOC ang humigit kumulang 86.7 million pesos na halaga ng mga abandoned fresh red onions mula sa mga containers. Pinamunuan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang sinagawang inspeksyon sa naturang mga containers bilang bahagi ng kampanya ng naturang ahensya ng gobyerno laban sa smuggling o pagpupuslit o kontrabando at maibigay ang proteksyon sa mga lokal na magsasaka sa bansa. Inihayag ng Bureau of Customs, hindi na ilalabas sa merkado o mga pamilihan ang nasabing mga abandonadong shipment ng sibuyas. Ayon sa Bureau of Plant Industry, hindi na ligtas ipalabas ang nabanggit na mga pulang sibuyas Sanhinang posibleng nasira na ang mga ito o bumaba na ang kalidad ng mga ito dahil hindi na iproseso ang mga ito at na-release ng consignee bagamat may permit ang mga shipment ng mga ito. Unsod ng hindi pag-claim at hindi pagbabayad ng buwis para sa natura mga sibuyas, idiniklarang abandonado ang mga ito at sa ilalim sa legal na aksyon sa pamamagitan ng CMTA ayon sa Bureau of Plant Industry. Inirekomenda rin ng Bureau of Plant Industry na huwag nang ilabas pa sa lokal na merkado ang nasabing mga sibuyas, lalo ba't kasabay na ito ng anihan ng mga lokal na magsasaka sa bansa na makakaapekto sa kabuhayan o kita ng mga ito. Nena Flores Bihar, FEBC Network News, Lusog ng Maynila.
1: Bagong araw, balita pantay.
0: Ipinagpaliban ni US President Donald Trump ang planong panibagong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran matapos umanong magkaroon ng progreso sa usapang pangkapayapaan. Anya, nagkasundo na ang mga sangkot na bansa sa mahalagang bahagi ng kasunduan at iaanunsyo na lamang ang detalye ng paglagda nito. Nagpapatuloy ang pag-uusap upang tuluyang matigil ang labanan habang nagsimula ang tigil putukan noong Abril. Pentagon o ang pangunahing himpilan ng militar sa Estados Unidos matapos matukoy ang posibleng problema sa kalidad ng hangin sa loob ng gusali. Bilang pag-iingat, inilikas sa mga tao sa ibang lugar habang iniimbestigahan ang insidente. Ayon pa sa Pentagon, patuloy pa nilang inaalam ang sanhi ng problema upang matiyak ang kaligtasan ng lahat sa loob ng gusali. Mula po ito sa Unang Pedro 4:12-13. Huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok. Sa halip magalak sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Biyernes, a 12 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:58 ng umaga.
3: Aray! Aling Nina! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
4: Nako, Berto. Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
4: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
5: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
4: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
5: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 7:01 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Bicolan dyan.
1: Magandang umaga po.
0: Araw na naman yung Biyernes. Anong pizza ngayon? Pizza 12.
1: Uy! At ngayon po ay araw ng mga
0: kalayaan, malaya.
1: Iyan, magsaya na yung gustong lumaya.
0: Ikaw pa di ay malaya. Kaya happy Independence Day sa'yo.
1: Malaya, malayang malayang malaya.
0: Ayan, eh. Independence Day, happy Independence Day sa inyong lahat. Ito yung idiniklarang araw natin ng kalayaan.
1: Kalayaan. Kayo ba ay naglagay na ng inyong mga bandila o watawan?
0: Ako yung nagpalagay ng bandila sa church. Dapat man lang talaga. Lahat tayo ay bilang ano, suporta sa ating bansang bansa. Pilipinas na malaya.
1: At yan po ang ating pagmamahal sa ating bansa.
0: Sa mga nagtatanong, hindi naman talaga ganyan malaya ang Pilipinas sa kahirapan. Ibang mang konteksto yun.
1: Oo.
0: Saka ibang konteksto yung kalayaan natin.
1: At saka pa din.
0: Oo.
1: Bago tayo magsalita na, hindi naman tayo malaya sa, sa kahirapan eh. Subukan mong tumira ka sa isang bansang walang tubig.
0: Ngayon?
1: Walang makain. Puro mga bata ay payat na payat. Nilalangaw. Pag nagtatanim ng puno ay hindi natubo. Ay baka sabihin mong napakayaman ng ating pumunta.
0: Balik na lang ako sa Pilipinas. Kaya nga yung mga nag-a-abroad, matagal sa abroad, eh talaga bumabalik sila. There's no place like home.
1: Yan. Sa totoo lang, Padi, ay napakaganda ng ating pong bansa. Bagamat, siyempre, may mga problema. So, kahit naman saan may problema eh, at may kahirapan sa buong mundo. Kahit mga first class nation, ano?
0: Oo.
1: Country, eh, may mga ano sila eh, may mga kahirapan din
0: sa kanilang bansa. Ayun, good morning, Tabi. Isa yung Tagubos. Gising, gising, gising na. Samahan niyo po kami isang oras at kalahati na magsasama-sama tayo dito sa oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Oras na naman para bumangon.
1: At oras na para po tayo magtiwala sa Diyos sa buong maghapong ito.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit nga may mga pagsubok sa buhay, meron tayong pag-asa.
1: Oras na para lagi tayong magsaya. Enjoy life.
0: Enjoy life. At ito po ang Oras na Pilipinas. Bicolandia. Ang programa na may bit-bit na mga impormasyon. At syempre,
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side si Don Alfonso. Kaya po ang inyong mga kalmusalan, kalakakan ko niya na pagkaaga, ang nag-iisa, El Solamente, Rico Jellet.
1: Ito pa rin po ang inyong nakasama tuwing araw po ng Friday.
0: Lamang.
1: Lamang. Daddy Roo. Ruel Arjuela po.
0: Bago tayo magtuloy-tuloy mga tugang, magbasa muna tayo.
1: Parang energetic tayo.
0: Okay. Tuloy, siyempre, Independence Day.
1: Independence Day.
0: Oo. Mamaya, i-discuss natin ang bakunti yan.
1: Ayan.
0: Sige, magbasa muna tayo ng Salita ng Diyos.
1: Ang salita po ng Diyos na ating kukunin ngayon ay mula sa Hebrews 12:14. Hebrews 12, kung kayo po ay may mga Biblia dyan, ay buksan po natin. Hebrews chapter 12, verse 14. Sabi doon, sundin ninyo ang... sa Tagalog na ako.
0: Sige, go ahead.
1: Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Hanggang 17 po tayo. Mababa, no? Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapido mapaglapastangan gaya ni Isao na sa isang pinggang pagkain pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niya magmana ng pagpapala, siya itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungan pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsikapan niyang mapili na lumuluha. Pero ang ating pong key text dito, o key verse dito, ay yung verse 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao mm-hmm. at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon.
0: Ayun. Ang sabi, saan nga simula?
1: Hebrews 12:14.
0: Simula sa 14 lang.
1: 14 lang, yung key verse natin.
0: Sabi dito, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Mm. Without holiness, no one will see the Lord.
1: Iyon. Mm-hmm. At yan po'y paalaala sa atin kung wala pong, sabi doon ay follow peace, no? At ang pagpapakabanal kung wala ito ay hindi tayo makakakita sa Panginoon. So ibig sabihin, bagamat ang buhay natin sa mundong ito ay nababalot at napapaligiran tayo ng kasamaan ng mundong ito, isa pa rin ang sinasabi po ng salita ng Diyos, tayo po ay patuloy na magpakabanal.
0: Mm-mm.
1: At tayo ay patuloy na gawin ang mga kalooban ng Diyos at hindi ang ating pong sariling kalooban.
0: Mm-mm. Ang mahalaga dito, isa sa mga punto dito, buddy, itong make every effort to live in peace with everyone.
1: Iyon.
0: Ang maganda dito yung sinabing make every effort. Hindi lang yung ano eh. Minsan nauubos ang effort natin eh.
1: Oo.
0: Nauubusan tayo ng effort, parang nasusuya tayo. Ano? Mm-hmm. Pero ang sabi dito ng Biblia, as much as possible, make every effort to live at peace. Ibig sabihin, kung every effort, hindi pwedeng sa 20 lang, 100 lang. Naubos mo na ba ang lahat ng effort sa buong mundo?
1: Iyan.
0: Para magkipag tumira na may kapayapaan sa iyong mga kapitbahay, sa mga taong kinaiinisan mo. Ay, ba't ka naman naiinis? Ba't ka naman nasusuya? Ba't ka may kaaway? Nagamit mo na ba lahat ng effort?
1: Kaya yung 14 and 15 ay napakagandang pagsamahing basahin po natin sapagkat ito'y paalala sa atin. At paalalang sabi, pakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahahawa ang marami.
0: Ayun. Tayo po ay gagabayan. Hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon sa buong maghapon. Na sana sa kabila ng mga samot-saring mga nakakainis na mga bagay sa ating kapaligiran ay we will make every effort to live in peace with everyone. Tayo po ay manalangin.
1: Tayo po ay dumako sa ating pong panalangin ngayon. Panginoong Diyos, sa oras po ito, maraming salamat o Diyos sapagkat sa kabila ng aming pong mundo ay magulo, sa aming pong pamayanan, sa aming pong bansang kinabibilangan, o Diyos ay naandyan ka, lagi nagpapaalala ng iyong mga salita. At lagi nagsasabing, patuloy kaming manangan sa iyo, Panginoon, at magtiwala sa iyo. Sapagkat ito lang ang aming pong tanging paraan para higit naming mapaglabanan ang mga bagay sa mundong ito. Panginoon, salamat sa biyaya at pagpapala at pag-iingat mo sa bawat isa, lalong higit sa buong maghapon na ito. Ang katagumpayan ay nasa iyong pangalan o Diyos at ang iyong pangalan ay dala po namin. Ikaw po ang aming pong Jehovah Nisi, our banner, na kung saan lagi naming bitbit, saan man kami naandun, ang iyong pong pangalan, ang watawat at bandila na walang iba kundi ikaw o Diyos. Ito po ang aming panalangin, Ama, na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Amen. Ayan.
1: Ayun.
0: Dam. Ayan, dagos-dagos ang kita mga tugang. Digdisa sa ito yung programang Oras na Pilipinas sa Bicolandia. Kumusta po kayo ngayong araw? Kumusta po ang inyong mga gising?
1: Kumusta po?
0: Kamusta po? At
1: kamusta ba ang inyong magdamag at ang inyong pagkagising kanina sapagkat ang madaling araw, pati, eh sabi dyan daw, ano, dyan nakakaranas ng mga pagtaas ng BP at minsan ay dyan mo mararamdaman na ang hirap bumangon, no, para bang ayaw mo pang umalis sa iyong higaan.
0: Lalo-lalo na sa mga nag-iidad na.
1: Iyan, sa kanilang mga nag-iidad na.
0: Sa kanila yun.
1: Kanila yun. Kumusta po ang inyong gising?
0: Salamat sa Diyos dahil binigyan na naman tayo ng panibagong araw.
1: At lakas.
0: At lakas sa umagang ito.
1: Mm-hmm. At inspirasyon din pa din.
0: Siyempre.
1: Inspirasyon sa buhay ngayong buong maghapon.
0: Good morning, Tambi, sa mga listeners natin sa radyo. Nainabot po ng ating signal. Kahit tahimik lang kayo at nandyan lang kayo. Pero nandyan kayo. Salamat, Tambi, sa Indo Gabos.
1: Kaya dyan lang po kayo at dito lang kami.
0: Siyempre, pari gusto itong batiin ng Feliz Cumpleaños. Gabos na may mga selebrasyon ng birthday ngunyanal daw ng June 12, Independence Day. Una-una na dyan padi ang ating padihon. Si Pading Erwin Bungol, birthday yun. Niya ko nyan.
1: Ay, birthday mo pala inaanak.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kapalay gumawi dyan sa Manila at bumalik ng Manila.
0: Birthday niya ko
1: birthday nyan. Mo pala.
0: Doon siya magsiselebrate kan sa iyang kumpleanyo. At siyempre pati rin sa mga nagsiselebrar kan sa indang mga anibersaryo. Good morning, Tabi. Happy birthday, Tabi, Sendo Gabos.
1: Bakit ba walang birthday na naman itong aking...
0: Hindi mo na naman nakikita ang birthday dyan, ha?
1: Oo. At dahil binati natin ang mga may kaarawan, pati yung mga merong anniversary, binabati natin ng happy anniversary at happy birthday. Pero ngayon ay meron namang kalakip na kalungkutan.
0: Bakit?
1: Ang pamilya na Bor, Sister Adele, sila Kotsa Jonald, sa kanilang pagpanaw ng kanilang ama ng tahanan, si Brother Hermy.
0: Na kami po ay nakikiramay sa buong pamilya.
1: At hindi ako nagsabi ng condolence, kundi ang sinabi ko ay congratulations. Oo, sapagkat yung takbuhin ni Brother Hermy ay natapos. Ganyan naman tayo. Takbuhin niya, sabi ng Biblia. Ito yung race sa buhay po natin. At natapos yung finish line. At ito ay nag-graduate na siya.
0: Maaring hindi yan maintindihan ng iba.
1: Iba, oo.
0: Pero sa atin, para sa atin, yun po ay takbuhing natapos.
1: Natapos.
0: Good morning po sa pangayaw na sa Facebook Live. Uruat siyang Tabi, ano, sa mga nag-aabang sa Satuyang Damdaming Bayan. Paghandaan nyo na po ito. Ha? At meron tayong malaking pa-premium niyan. Galing kay Daddy Roo.
1: Yo.
0: Ang haputa po ngunyan, siyempre patungkol Tabi sa Independence Day, no? Ramdam niyo pa ba?
1: Ang kalayaan.
0: Yan. Oo o hindi. Bakin. Yan lang po ang satuyang kahaputan na dyan. Taruro dyan, didiscuss ta ang Independence Day. Babalik tanaw natin ang Independence Day, kung gaano ito kahalaga at pinaghirapan ng ating mga ninuno para magkaroon tayo ng kalayaan.
1: Ay, pinaghirapan nila yan. At huwag niyo pong sabihin na hindi tayo malaya, ha? Kaya po tayo nakakapagsalita ng ganito, nakakalakad ng kahit this oras ng gabi. Tayo malaya sa ating pong lugar.
0: Ayun po, sa mga yao na sa Facebook Live, good morning, Tabi. First in the line, Judy Malanti Houston, good morning. Bicolandia watching from Matnog, Sorsogon. Aba, parang nasa ano kayo, nasa Subic, Sorsogon kayo. Good morning sa inyo lahat dyan. Happy swimming.
1: Yeah, happy. Oy, ingat-ingat ha sa pag-swimming ha. At alam mo naman, mayroong ka nalunod din yung isa nating basketballista.
0: Dalawa. Isang Pilipino, isang Nigerian.
1: At magaling silang lumangoy ha. Pero bakit nalunod?
0: Ay, binigyan nilagyan may pabigat daan sa paa. Training pala yun.
1: Daw.
0: May investigasyon naman.
1: King James version tayo. King James version.
0: Thou shall not. Ang investigasyon naman ay nandyan. Hayaan natin na matapos ang
1: investigasyon.
0: Ano talaga tunay na nangyari.
1: Yan, kaya po doon sa mga nag-swimming ngayon, dyan sa Sorsogon ha, ingat-ingat.
0: Ingat-ingat.
1: Enjoy lang, hanggang tuhod lang.
0: Kung hindi nga marunong lumangoy, huwag nang magtampisaw sa malalim. Doon lang kayo sa dalampasigan. Yan.
1: Sapagkat hihilahin kayo, akala nyo ba yung alon na ganyan nakikita nyo maputi na, na pumupunta sa dalampasigan? Pagbalik nyan, malakas ang pwersa yan.
0: Tsaka nanghihila yan. Pag hindi ka marunong lumangoy, kung gusto mo talaga, magtali ka, itali mo sa punong kahoy. Para sigurado ka na hindi ka mahihila.
1: Alam mo lang, nangyari sa akin yan.
0: Oo, tinali mo.
1: Hindi. Yung nadala ko ng alon.
0: Oo naman.
1: Dahil ang ginawa ko noon, hindi ako nagpanik. Unang-unang gawin nyo po, huwag kayo magpanic.
0: Ayun. Kung marunong ka lumangoy.
1: Magpalutang lang kayo. Magpalutang lang kayo. Ibabalik kayo nung alon sa dalawa lang ang mangyayari sa iyo, pade.
0: Ilalayo ka.
1: Ibalik ka sa dalampasigan o sa laot ka makita.
0: Ayun. Kaya pag mga ganyan, ang pasigurado natin dyan, pag di ka marunong lumangoy, huwag ka nang pumunta mag-isa.
1: Sa medyo malalim.
0: Yeah. O kaya naman, kung gusto mo talaga, magtali ka nang hanggang doon sa kaya mo lang.
1: Yan.
0: Itali mo sa malaking puno ng nyong.
1: Yung. Oh. At ewan ko lang kung ikaw ay malunod pa nun.
0: O kaya magsalbabida ka.
1: Yeah, salbabida
0: ka. Yan. Rent ka ng salbabida dyan. Ang pinakamagandang salbabida pa rin mga tugang, ito yung exterior ng gulong.
1: Yan.
0: Ng truck. Mm-hmm. Kung gusto mo, exterior ng pison.
1: Yun lang. Okay.
0: Oo, Sister Eden and Daya, Malati and Daya, good morning. Salamat.
1: At syempre kay Ate Jenna De La Rosa, good morning. Bishop Rue and Mr. Solomente, Rico Jelet, kagigising lang po. Bakit ka kagigising lang, Ate Jenna?
0: Maganda naman yan at nagising ka at hindi mo kami iniwan.
1: Salamat sa Diyos nagising
0: ka. Salamat sa Diyos nagising ka, ha? Pastor Adolce Cipres Bahado, good morning sa inyong dalawang guwapo at pugi na pastor. Yan baga. Iyan naman ay panalo na naman
1: panalo
0: tayo.
1: Panalo tayo dyan. Sa mga ganyan. Yolanda Nova, good morning, Pastor Rico.
0: Aho.
1: Yan.
0: Maraming salamat si Sir Yoli ng GCF Santo Domingo. Tabako.
1: Tabako.
0: Teresa Calyada, sino yun eh?
1: Ay, yan ang si Mother Tere. Uy, Mother Tere, good news at meron akong, alam mo na, meron akong ROI.
0: Mukhang may ROI ka na, ha? Amazing morning, Solamente at Sulong Guapitong Pastor. Bako ini si Pastor Rone. Ay anong arasal to? Imbis na may good news na. Bawiin mo sana pa di.
1: Yeah, oo. Mga hindi na. Hindi, sabagay, Friday lang naman talaga ako.
0: Oo. Mabira.
1: Ganun mo naman talaga yan eh.
0: Oo nga.
1: Rowena San Miguel Lucenario.
0: Oo.
1: Ba, Hebrews 12:4. Aba, nagbasa ng ating ano?
0: Nagbasa?
1: Ng ating pong, ano tawag dyan? Word of God kanina.
0: Nawara ang binabasa ko ah.
1: Ernesto Salazar, God bless po sa Indo-Permiman. Ako nagdadangog po sa radyo. Ayun, maraming salamat po.
0: Ayun.
1: Ka good Ernesto morning. Salazar.
0: Oh.
1: At watching Ru Ori.
0: Ay, sino sa ini? Ru Ori yan.
1: Ito kaya ang gawin nating sponsor dun sa ano?
0: Oh. Sabi ni Sister Rueng, great day po, dear Pastors Rico and Ruel. Mahaba-haba ito. Sige, basahin natin. Ha?
1: Sige.
0: Mapagpalang pagdiriwang ng kalayaan para patuloy ang mapagtagumpayan, ilagak ng buong bansa sa paanan ng Panginoong Diyos. Ang lahat ng kausaping pangkapayapaan tungo sa matagumpay na kalayaan. Kasihan nawa tayo ng Diyos sa tumbuking make every effort to live in peace everyone. Tama. Yeah. Siya nawa. Maligayang isang dagdag na tao na naman sa serbisyo ng kalayaan. Ilaban ang soberanidad ng Pilipinas at kasarinlan ng ating bayan.
1: Ipaglaban!
0: No. Kasama ang may akda na Diyos.
1: Yeah.
0: Nakagalanggalang. Matindihon pala yun. Oh.
1: Makata?
0: Makata. Mabuhay ang Pilipinas!
1: Mabuhay!
0: Mabuhay ang Agla!
1: Mabuhay! Ay, mamaya yan, ha?
0: Ay, mamaya yan, ha?
1: Kala ko, itsapwera na ako pa, di.
0: Ay, hindi pwede.
1: Nawawala talaga ako sa schedule. Hindi ko kayanin yung...
0: Mamaya, Independence Day pa, di. Huwag ka mag-schedule.
1: Okay, Rowena San Miguel Lucenario, have a great day po, their pastors Rico and Ruel, kasama, ilaban, mahaba-haba pala ito, nabasa mo na ba ito?
0: Inabasa ko na yan.
1: Ito, yan, okay.
0: Maria Andes Solicedo, Sinyo Calada, maray na umaga po, amazing morning, amazing at paparu. Wow. Ano yan? Paru-paru.
1: Paru-paru.
0: Daddy Rong.
1: Paru-paru naman. Ano yun?
0: Paru-paru man sa iyo.
1: Saan mo naman nakuha yung paru-paru na yan? sabi doon, noon po ako walang kalayan. Pero ngayon po, maruna. Kasi nakapunta ako dyan sa The Way. Ayun. Kaya malayang malaya na ako. Kaya Ernesto Salazar. Oy, nakapunta ka
0: sabi na rito. Sabi ni Teresa Andes Lucido Sinyo Calyada. Pas dahil man ako nagko-comment naman sa Teresa Calyada ko na account. Nata may pigbasa ka. Nabasa ko man pala.
1: Ay, eh, sino nag-open nun?
0: Ay, pambira baka.
1: May gumagamit.
0: Baka may ghost.
1: Yan ang sinasabi ko. Pati,
0: may ghost project ka.
1: May ghost project. Kayo pati,
0: oo.
1: Bakit kayo kompleto ang pangalan pagdating sa ano?
0: Mm-hmm.
1: Ayon sa aming training dyan, huwag kayong maglalagay ng kompleto.
0: Kompletong pangalan.
1: Hindi dahil sa may tinataguan kayo.
0: Magpaliwanag ka pati, tayo ng tsuri ni Karun.
1: Kasi, kahit ang Facebook ko naka-private.
0: Ayan.
1: Naka-private nga, di ba?
0: Oo.
1: Oh, kasi nga, sa panahon ngayon,
0: delikado.
1: Delikado, pati picture mo, makukuha yan, pati boses mo,
0: ay ginagaya na, ay gayang-gaya ang boses ngayon.
1: Gayang-gaya. Eh, kompleto ang iyong pangalan, pati,
0: pati
1: apelyido ng lolo at lola mo, ang dito na.
0: Pati at apelyido yata ng kapitbahay.
1: Yeah. Delikado daw po yan, ha, pagdating sa Facebook. Ito po ay ayon naman sa mga expert.
0: Sa expert ng pag-aaral nila. Good morning sa First Lady ng Siga ng Marifosque. Sharon Rose Bausa, good morning mga pansors. Happy traffic, terrific day. Yeah. Happy long weekend to all. Good morning din kay Pastor Abel Bausa dyan sa Marifosque. Pilar Sorsogon.
1: Michael Quintana, opo. Ramdam pa rin natin ang kalayaan.
0: Ay, mamaya, basahin natin yan.
1: Ito, mamaya na to.
0: Sagot niya yan.
1: Sagot pa ito.
0: Oh.
1: Okay, so mamaya na ito.
0: Mm-hmm.
1: Sa damdamin.
0: Oh.
1: Noel Bataan, blessed morning po.
0: Ay, salamat sa iyo, pati Noel Bataan. Ha? Jonathan Herrera Alcon, pa-shoutout po kay Pastor Dave Alcon sa Burias Claveria, Masbate. At ang kanilang church, Amazing Grace Baptist Church.
1: Iyo. Hello po sa inyo dyan.
0: Mm-hmm. Salamat sa Sinto 30 na live viewers natin. Maraming salamat.
1: Salamat po.
0: Mm-hmm. At syempre tayo ay dagos-dagos na sa ating damdaming bayan.
2: Damdaming bayan.
0: Mga tugang sa satuyang damdamin bayan, siyempre dahil ngunya na Independence Day, diskasuntang diit. Ang Independence Day, ta nakalimutan na inikang mga bagong henerasyon. Ano ba talaga, bakit merong independiente Independence Day? No. At alam nyo ba na ito'y papalit-palit ng date noon? Pinalitan ito ng July 4, kaya the 4th of July, binasi sa US Independence Day. Pero pinalitan giraray. Mamaya discuss natin yan.
1: Bakit kaya?
0: Discuss natin. Ano ang araw ng kalayaan? Bakit ito pinagdiriwang tuwing July 12? Ano ang magugunitan nindo sa inyong mga pag-aaral tungkol sa araw ng kalayaan?
1: Okay? June 12 talaga yan.
0: Ito ang maikling kasaysayan. I-discuss natin dito sa Damdaming Bayan. Mahigit 300 years na pananakop ng Espanya, mahigit yun, 400 years nga, mula 1565 hanggang 1898, nasakop ng Espanya ang Pilipinas. Mm-hmm. Naalala nyo pa yun, buhay ka na kayong pali.
1: Ay, yun lang eh, wala pa tayo sa ano yan, hinagap.
0: Nagsimula ito doon sa kanta ni, ano, ni Yuyoy Villame. In March 1851, when Philippines was discovered by Magellan. O, diba? At simula noon na nagkaroon ng pananakop. Yun ang unang dating ni Magellan. Pero ang mga sumunod noon, nasakop tayo ng Espanya. Yeah. Simula 1585 hanggang 1898. Ito pa mga panahon na ito pala ni Rizal. Si Rizal nga ay namatay pa rin sa panahon ng Espanya.
1: Yan, oo.
0: So maraming Pilipino pari ang naghangad ng kalayaan dahil sa pang-aabuso at kawalan ng pantay na karapatan. Ang tawag noon sa mga ordinaryong Pilipino ay Indio.
1: Indio. Ay, may meaning na malalim yung salitang Indio.
0: Eh, nung araw pag sinabihan ka ng Indio, huwag ka matuwa.
1: Yan ay mas mababa pa sa alipin.
0: Mm-mm.
1: Ang ibig sabihin niya.
0: Pag sinabi kang Indio, ibig sabihin wala kang kwenta.
1: Wala kang
0: mababa
1: kwenta.
0: Ka.
1: Oh.
0: So, nagsiklab ang himagsikan. Oo. Dito na nagsimula ang himagsikan eh. Mm. No, pero ang tagal ng panahon, after 300 plus years.
1: Iyan, oo.
0: Doon pa lang nakapag nabuo yung loob ng mga Pilipino.
1: Ayan. At alam mo, padi, ang nagdeklara ng kalayaan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ito'y sa tahanan, sa kanyang tahanan, sa Aguinaldo Shrine.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Oo.
1: Ace Emilio Aguinaldo.
0: Ayun. Pero bago 'yan pa din, ito dito na buo yung ano, yung KKK.
1: KKK.
0: Oo, sa pamumuno ni Supremo Andres.
1: Akala ko si Jun. Yung KKK.
0: Si ano 'yun, Simon.
1: Simon.
0: Iba man ang meaning ng KKK noon. Ito kapa, ito kay kataas-taasang ano,
1: kagalang-galangan,
0: katipunan. Ayan. Sa pamumuno ni Supremo Andres Bonifacio.
1: Ayan.
0: So siya talaga ang unang nagpunit ng ano,
1: sidula.
0: Sidula at nagsimula ang himagsikan.
1: Mm. 1896 'yan, ha.
0: Ah, noong 1896.
1: Ayan. Laban sa Espanya.
0: Sa Espanya. At noong 1898, sa gitna ng Spanish American, bumalik sa Pilipinas si dito nagsimula si Aguinaldo naman.
1: Si Aguinaldo. Diyan sa Kawit, Cavite.
0: Kaya noong 1898, Hunyo 12 talaga. Pwede.
1: June 12.
0: Ayan. Idineklara ni Aguinaldo ang kalayaan doon sa kanyang bahay. Ayan. Iminagayway.
1: Sa pamamagitan ng Treaty of Paris.
0: Ngayon.
1: Na sinasabi na ipinasa ng Espanya, ang ipinasa ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Kaya nagkaroon ng July.
0: Ayun. Kaya ginawa naman ng July 4.
1: Oo. 1946 na 'yan.
0: Oo.
1: Tagal na.
0: Pinakialaman ng Amerika.
1: Kinilala ng Estados Unidos ang ganap na kalayaan ng Pilipinas noong July 4, 1946.
0: Ayun. Pero noong 1962.
1: Ito naman ay
0: pinanganak na tayo noon. 1962.
1: Tatay naman ito. Tatay ba ito ni
0: Gloria? Ni Gloria Macapagal Arroyo. Si dating presidenteng Diosdado Macapagal, ibinalik ang pagdiriwang sa Hunyo 12 ng Araw ng Kalayaan mula July 4.
1: Iyan. Ibinalik sa totoong
0: Araw ng Kalayaan. Ang July 4 kasi, hindi Amerika. Gusto ng Amerika yan. Ayan, sabi ng Amerika, hindi. July 4 baga, Amerika yan.
1: Amerika yan.
0: Independence din ng Amerika yan. So sabi na ng Amerika, ano natin, isabay natin sa Amerika.
1: Yan,
0: kaya naging July 4 mo ng Independence Day natin. Noon lang 1962, naibalik ito, mga kapatid, sa June 12.
1: June 12 sa pamagitan ni Diosdado Macapagal.
0: Sa makatuwid, mga kapatid, ang independence ng Pilipinas ay pag-alala sa araw na inihayag ng ating mga ninuno na tayo ay isang malayang bansa.
1: Lalo hindi, na ng ating bayani, mga bayani.
0: Hindi ito malaya sa kasalanan, hindi ito malaya sa kahirapan. Kaya itong mga wara man ka mo sa konteks,
1: ayan,
0: pag nagreklamo ka muna, hindi nga yan tayo malaya sa kahirapan.
1: Ayan, hindi yan yun.
0: Hindi yun
1: ito ay kalayaan. Laban sa mga bansa
0: na nanakop
1: sa atin.
0: Ipinaglaban tayo.
1: Eh ngayon ba ay may bansang nanakop sa atin?
0: No, sasakupin pala.
1: Andun pa lang sa dagat eh. Hindi pa nakarating dito sa Pilipinas eh.
0: Hindi
1: malaya tayo.
0: Malaya tayo. Yun ang konteksto noon, mga kapatid. Kaya wag nating isasama yung kahirapan kasi hindi lang naman tayo, mas mayroon pang ibang bansa na mas mahirap pa sa atin. Thank the Lord for what we have.
1: Ayan. Kaya yung konteksto po, lilinawin lamang po natin ha, yung konteksto po ng kalayaan na ito ng June 12 ay kalayaan sa mga pananakop ng ibang bansa.
0: Ayun. Kaya tayo ay malaya na simula noong niniwagayway ang bandila ng kalayaan
1: doon
0: sa Kawit, Kawit, Cavite, sa bahay ni Emilio Aguinaldo.
1: Nakarating ka na ba dyan?
0: Nakarating na ako doon sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit,
1: Cavite.
0: So kaya meron tayong Independence Day. So ang tanong natin kanina pa din, kayo ba ay ramdam nyo pa ba ang ating kalayaan sa Pilipinas? May meaning pa ba ito ngayon? Oo o hindi? Bakens. Yan po ay may katapat na halaga. Pakisagot.
1: Dahil araw po ng kalayaan ngayon. Kami po ay handa.
0: Mamimigay si Pading Ruel. Siya ngayon ang taya Friday.
1: Wala ba mga businessman dyan na? Yung mga nag-sponsor na. Wala na, no?
0: Wala.
1: O, nakasagot na sila lahat.
0: No? Ah, oh.
1: At saka pati ano ha, pag sila'y sumasagot, 1-100 yata.
0: Oo, 1-100 yan.
1: Oo.
0: Malay mo, mayroon na naman yung listener na mag-sponsor mo niyan.
1: Ayan.
0: Pero ngunyan, ang sponsor mo na si Baday.
1: Ayan.
0: Tumatataginting na sanggatos pesos.
1: Sapagkat araw po ng kalayaan ngayon.
0: Malaya tayo ngayon na magbigay ng sanggatos sa mga mag-sasagot tungkol sa ating katanungan.
1: Gandahan nyo ha. Tandaan ninyo, ang aking pong binibigyan pag ako sponsor ay yung mga taong hindi tumatanggap. pero nung nakaraan ha, nag-GCash ako. Mula nung mag-GCash ako, hindi na nag-reply.
0: Ngayon na nga. Ngayon magre-reply.
1: Sabi
0: ni Teresa Andres Lucido, Sinyo Kalyada, ang sabi ni Pastor Ronnie Rinsales, dapat complete name kasi bawal daw ang may pigtatago. May pigtatago ka daw, Daddy Ro.
1: Ako?
0: Ayan sabi nga, Danny Ronnie.
1: Wala akong, ang tinatago ko lang, yung peklat kong nasa ano.
0: Napakalaking peklat. At yung kanyang pindutan sa likod, igwain ni si Daddy Rong pindutan sa likod. Pag yun na pindot, pag yun na pindot, may mahiwagang lalabas. Kaya dapat huwag mapindot yan.
1: Yan ang aking sikreto.
0: Huwag
1: yun ang alamin.
0: Sikreto
1: nga eh.
0: Oo. Ang nakakapindot lang, ang alaw lang magpindot niyan, nang nasa likod niya pindutan, si Trece.
1: Si Trece.
0: Oo, kasi yun ang masayista niya eh.
1: Naalala ko yung Trece. Meron ako makakwento sa iyo pa. Sa Biblia pala, may 14. May 24, 12.
0: Mm-hmm.

0: Todo si mas malamang si Teresa.
1: Mm. Ayan
0: na. Sister Grace Kitano, good morning Bishop Rico, Bishop Daddy Ru, happy Independence Day. Maraming salamat. Hoy, may nanalo na ba? Wala pa. Ay, meron na. So, kanina.
1: Ako'y natatawa.
0: Oo. Basahin mo na pali yung kay Michael.
1: Ay, yung kay Michael, ha?
0: Siya ang panalo na eh. Siya, mag-isa lang siya eh.
1: Alam mo, napupuno na alkansya nitong si Michael.
0: Oo.
1: Sabi dito, nasa na. Opo. Aba, ay mabait si Michael. Opo daw eh. Opo.
0: Opo.
1: Ramdam pa rin natin ang kalayaan na ating tinatamasa. Masarap pong maging Pilipino dahil masarap maniran sa ating bansa. Malaya po raw yung nakakapagbiyahe o tayong nakakapagbiyahe at nakakapagpahayag ng ating mga damdamin at saloobin. Masaya po tayo maging mamamayang Pilipino.
0: Tayo?
1: Yun ang kanyang sagot.
0: Yun ang kanyang kasagutan. At dahil Michael, ikaw ay nag-iisa, na maghihintay pa tayo ng iba.
1: Oo.
0: Baka mamaya meron pang magsumagot.
1: Si Ate Tesobilia Dumasig is watching.
0: Oy, North Tens, good morning sa iyo. Kumustas?
1: Kumusta?
0: Oo, kumusta ka na?
1: Sa ating NARS.
0: Kumustas? Oo. Ngayon, ano sa palagay niyo mga kapatid? Ramdam niyo pa ba
1: ang
0: kalayaan? Meaningful pa ba ito sangunyan sa inyo? At bakit? Sister Rose Dacuno diyan sa GCF Tabaco. Good morning, Tabi, sa imo.
1: Ay,
0: at sa gabos ng mga kaibanan ta diyan. Good morning.
1: At saka isa sa ating padi. Pading Bishop Rico ang nanonood sa atin, isa sa ating padi.
0: Oh, si Sang.
1: Si Reverend Joby Amar.
0: Uy! Pading Joby, good morning.
1: Anong sinasabi mo pag sa isang lugar?
0: Ha?
1: Ha? Ang
0: siga.
1: Siga, yan. Ang siga ng uwas.
0: Iyan.
1: Uwas, albay.
0: Yan. Mag-ingat kayo dyan sa uwas. Hindi kayo pwedeng dumaan dyan na hindi kayo mag-courtesy.
1: Iyan. Ay, di ba yan ay may awitin ka dyan?
0: Uwas, uwis, and is. Ito ka. Uwas, uwis, and is. Ito ka. Yan ang lugar na may kanta.
1: Kanta.
0: Uwas. Naluma dyan si Carone. Sa lugar na may ganda.
1: Si Lord pala yan.
0: Ang siga ng Oas pa ding Joby Amar. Good morning.
1: At Albis Aison.
0: Uy!
1: Is watching. Imagine mo Albis.
0: Albis.
1: Yan, nanonood ka pala.
0: Nanonood
1: baka
0: ka pala.
1: Baka gusto mong magbigay ng papremyo, Albis.
0: Oo. First time nga manood na mga uy, ano nangyari?
1: Nawala.
0: Ay, nawala.
1: Kumusta ba, si, kumusta ba, padi? Yan,
0: on time na ba?
1: On time.
0: Lagi may reklamo pa si Karon eh.
1: Hindi, palagi na nag-a-update siya.
0: Hindi. Sabi ni Teriandes Lucido, si Joe Calyada, masaya ang Pilipinas. Trulala po ang kalayaan ay ramdam sa ating bansang minamahala. Salamat sa mga pinaglaban ang ating freedom, mabuhay ang Pilipinas, Pearl of the Orient. Orient Pearl Country. Pearl of the Orient
1: Country.
0: Country. 'Yun ang ating
1: perlas ng Silanganan.
0: Salamat sa imo Mother Teresa at dahil diyan, hindi ka nanalo.
1: Kasi baliktad 'yung ano mo eh. Baliktad yung pearl
0: sa Orient. Pearl of the Orient.
1: Kasi pag Orient Pearl Country, Silangan ng perlas. Ay baliktad. Perlas ng Silanganan.
0: Ayan, si Albert. Kaya pala, nakita kita dito kahapon, Mother Teresa. Pagdaan ko nandito ka eh. Nang bubulabog ka dito sa Care. Yun pala.
1: Nasa paboritong pizza. Yan ba yan?
0: Yan.
1: Yung dalawa na...
0: Oo.
1: I-meet up niya?
0: Oo. Kami yun.
1: Kayo?
0: Oo.
1: Ikaw ba yung kasama sa...
0: Paboritong...
1: Kasama ka na ba?
0: Oo.
1: Sa organisasyon?
0: Oo.
1: Na mga... tawagin mo akong ako'y si ako nga?
0: Oo. Day pa?
1: I am.
0: Hindi ako. Kaya nga tayo magkasama pa di.
1: Ako nga.
0: Ako'y ako nga.
1: Yeah. Andun po kami sa grupo ng

0: ako nga. Ayun. Magkasama kami. Magkasama tayo doon.
1: Sa ako nga.
0: Sa ako nga. Hoy, panideklara mo na ang panalo.
1: Mm.
0: Dalawa lang naman ang sumali. Si Michael Quintana at si Tere.
1: Ay, si Alvis na may pinap... Ayoko Alvis.
0: Mm.
1: May pinapalit. Hindi, ayoko.
0: Ayoko nga.
1: Ayokong i-shout out.
0: Depende yan kung ikaw mag-sponsor. Mag-sponsor ka muna.
1: Ayokong i-shout out yung nakikinig na si Kuya Grab Driver.
0: Oo.
1: Si Sir Alex Marbilla.
0: Ayoko.
1: Sir Alex Marbilla.
0: Good morning,
1: Sir Alex.
0: Salamat sa paghatod mo kay
1: Alvis.
0: Sana naman ay iyong bigyan ng discount. Bakit di mo ako pass paghintuan? Ba't naman kita ihintuan?
1: Oh, Allah. Nadaanan mo yan.
0: Sabi ko, ayoko nga hintuan.
1: Solo kayo. Parang ako ikaw, ah.
0: Oo.
1: Mahirap huminto ng suluhan.
0: Ayaw mga hinto, ah. Ayan, magdeklara ka na pa di. Kailangan na nilang matanggap ang inyong anong tawag dito? Pabuya.
1: Ang nanalo rito ay walang iba kundi yung magalang na sumagot. Opo.
0: Opo.
1: Ayun. Michael, ikaw na naman, Michael, ha?
0: Ang panalo.
1: Oo. Talaga namang... dumadami ang kaba ni Michael.
0: Ayun. So Michael
1: maganda yung kanyang katugunan.
0: Pero salamat man sa alam mo si Tere, dahil man niya nagtatanggap ni ganun.
1: Nagpapakapi pa ngayon.
0: Tsaka ano na yan, yayamanin.
1: Baka nga ngayon habang nakikinig yan, may plano yan sa ating dalway.
0: Ayun na nga eh. Hindi natin alam ang plano ngayon.
1: Alam mo, hindi
0: lalo na nga mamaya. Nandun ka sa GCF pa di.
1: Alam mo ngayon, hindi pa ako nag-aalmusal.
0: Oo.
1: Mamaya sa GCF, andun ako.
0: Mamayang alas 5, Tere, si Daddy Ro, kung igawa ka man sa iyang ipapabakal o babakalon. Nandun ani sa GCF at yan hapon.
1: Oo. At kung ako'y makikita mo sa GCF mamaya, Mother Teresa, ako'y mayroong isusulong sa'yo.
0: Ayun. Maganda daw ang t-shirt ko. Ayan, one talaga. Saf.
1: Ha?
0: Nakasaf ako ngayon.
1: Saf. Troopers.
0: Sa troops.
1: Oo.
0: Bro to you ba ano ito? Kaya kila Tere, ito grupo nila ito sa.
1: Ayan.
0: Mga SAP sila, SAP Trooper.
1: SAP Trooper.
0: Nagustuhan ko sa kita mga tugang, 7:43 in the morning. Salamat sa mga na sumali.
1: Ni Michael, pakibigay mo ng iyong number, GCash number.
0: Congratulations. Punta na tayo sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
0: Sa ating kasabay sa paghayo, gusto lang namin nating pasalamatan ang ating mga partners, lalong-lalo na mga pre-partners natin. Maraming salamat po sa inyo. At patuloy po tayong humihingi ng inyong mga panalangin.
1: Opo. At syempre, sa mga nais po mag-partner po sa atin, ay kami po ay bukas sa mga nais mag-partner po sa atin. Marami po tayong dapat, hindi lang sa panalangin. Hindi lang sa panalangin, kundi sa mga bagay na ating pong may mga bagay na ating mga pwedeng lalo na ngayon may mga ewan ko ngayon yata wala bang plano tayo pa din na makapagbigay tulong sapagkat ang ating pong istasyon ay bagay may mga ganyang mga may nangyayari isa po ang istasyon natin sa nagbibigay tulong din kaya minsan kailangan po natin ng volunteers at hindi lang yon pangalawa ay kailangan din po natin ang kung kayo po ay nais nyo po kaming makagawi sa inyong lugar at makapag kami po ay makapagbigay ng aming pong tungkol po sa ating palatuntunan sa mga programa po natin dito sa Care 104.3 The Way FM kami po ay willing pumunta sa inyo pong lugar at makilala po namin kayo.
0: Ayun. Kaya imbitahan nyo po kami.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, kami po ay patuloy na kumakatok sa inyong mga pintuan ng inyong mga puso na kung gusto ninyo mag-donate financially, pwede ho yun. Pwede kayo mag-donate monthly, weekly, o kaya one-time donation o anumang paraan para makatulong ho dahil ang ating pong station is non-profit, non-commercial radio station. Let us know Pwede ko kayo mag-text, bumisita, tumawag sa atin dito sa Care 104.3 The Way FM.
1: Ayun.
0: Nagsasako sa kita mga tugang, makakinig muna tayo ng mga paalala mula sa ating stasyon.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Yan, maraming salamat po sa mga paalalang yan mula po sa Far East Broadcasting Company Philippines sa atin pong istasyon. Salamat, Abi. Nagustakos na kita, pero bago natin tawagin ang ating guests para sa ating servisyong karyan, Angela Abiliano. Good morning, Pastor Rico and Bishop Ruel. Good morning sa iyo, Angela Abiliano.
1: Good morning.
0: Sister Eden De Chavez, good morning. Maraming salamat sa iyong panonood.
2: Ayan, at wala pa, andyan na ba?
0: Mm-hmm. At syempre, God bless sa mga pupunta ngayon yan sa outreach sa Namanday Island.
2: Namanday, ha?
0: Namanday Island, sa outreach ng GCF Santo Domingo.
2: Oo.
0: Meron sila doon na ngayon na tawag dito, outreach program.
2: Sa Namanday.
0: Meron sila doon na gift giving.
2: Yan, meron dyan tayong kapatid na may-ari dyan ng isang...
0: ng resort?
2: Oo. Mm-hmm. Si, si Brother Day 2.
0: Mm-hmm.
2: Yung Day 2 Resort. Kanya yun. Kanya yan. Yan ay isa nating kapatiran dyan sa Tabaco, taga-Tabaco.
0: Mm-hmm.
2: Namanday. Ay, hindi mo alam pa di yan, ha?
0: Hindi ko alam yan.
2: O, nag-overnight kami dyan noon, eh.
0: Mm-hmm.
2: Oh, at saka open yung kanyang resort, ha, para sa mga...
0: talaga. Mapasyalan nga.
2: Mm.
0: Sabi ni Michael Gintana, ito po, Pastor Ruel, ang GCash ko.
2: Eh, yun! Oh. Huwag mong ipagsigawan, Michael.
0: Sabi niya, salamat po sa pa-premium. Minsan nahiya na rin akong kunin kasi lagi nakakalibre sa load.
2: Ay,
0: ayos lang ayos yan. Lang pinaghirapan mo yan.
2: Oo, at yan ay katuwaan natin yan, eh.
0: Oh.
2: At saka naman, ay magaganda naman yung sagot mo.
0: Mm-hmm.
2: Ay hindi ka naman mananalo kung hindi maganda sagot mo.
0: Hindi naman namin pipiliin yan.
2: Kung gusto mong wag manalo, wag mong gandahan yung sagot mo.
0: Papangitin mo ang sagot.
2: Chris Meralpis.
0: Oh yeah, si Sir Chris Meralpis ba? The Meralpis family dyan sa...
2: Talaga bang Meralpis yan?
0: Sapagkat
2: sa amin, dyan sa Ginubatan, ang mga apelido dyan, Meralpis.
0: Oh.
2: O Meralpis dyan, eh.
0: Siya naman ay
2: Meralpis. Siguro family. Nakamali ng sa...
0: nakamali ng spelling. Ayan, dyan sila sa Bacacay, Albay, Meralpis family. Good morning, Tabi, sa Indo Gabos dyan.
2: Good morning po. Andyan na ba yung ating bisita?
0: Huh?
2: Wala pa.
0: Wala pa, hintay-hintay natin. Na... wala pa yung ating bisita dyan.
2: Yeah, mukha nagsusuklay pa si RD.
0: Ganun talaga pag may susuklay, eh. talo yan ang mga walang susuklayin.
2: Ayun.
0: Mas maganda na yung mga walang susuklayin hindi nalilate.
2: Ay, alam mo pa di, ako yung believe sa iyo, eh.
0: Bakit naman?
2: Eh, alam mo, ang gusto ko talaga, yung wala kang ano, itanggal.
0: Ayaw
2: mo
0: nila.
2: Hayaan mo sila.
0: Ayaw nila.
2: Hayaan mo sila. Pero alam mo pa di, kaya ako believe sa iyo.
0: Uh-huh.
2: Dahil kahit manipis yung buhok mo,
0: uh-huh,
2: ay nag bumagay yung nipis ng buhok mo. Sa pagkaka-parking mo dyan, gabuhok.
0: Yan talaga.
2: Talaga ng mga...
0: yan ang mga matitindi.
2: Sinisilip ko, eh.
0: Wala ka na masilip.
2: Wala. Pero hindi siya nakadikit, ha?
0: Hindi
2: nakadikit. Pero wala kang masilip.
0: Oo, gabuhok. Yun ang literal na gabuhok.
2: Matindi. Huwag mo nang uulitin yung pag
0: bakit kanyo? Kasi... yan ay masakit sa bulsa.
2: Yan,
0: yan ang masakit sa bulsa, eh.
2: Imagine mo yun, talagang nagawa mo yun.
0: Dalawang beses na yan, padi.
2: Pwede ka na, padi, sa Divisoria. sa Divisoria kasi gabuhok ang paradahan dyan.
0: Gabuhok ang paradahan.
2: Imagine mo yun. Talaga namang yung plate number mo, dumikit pero hindi nagasgas.
0: Siyempre. Ganun talaga, padi. Ganyan talaga yan. Kailangan ganyan ang ating ganong kanipis ang ating mga pagpaparada.
2: Kaya nga, believe ako sa iyo pa din.
0: Siyempre.
2: Madalas naman nakakalimutan ng nagpapapremyo. Ganon?
0: Hindi namin nakakalimutan ng nagpapapremyo.
2: Kami, hindi kami nakakalimut. Pero pag hindi nagpapadala ng number, ay... walang maipadala.
0: No,
2: kasi walang number, eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero dahil si Kuya Michael ay andito na yung kanyang number. Kuya Michael,
0: maibibigay
2: na yan sa Linggo.
0: Linggo?
2: Sa Linggo pa pala.
0: Pagkatagal naman.
2: Mamaya lang, Kuya Michael, ha. Miko Moreno Puchal. Good morning po, mga pasol. Si Miko nga pala.
0: Uh-huh.
2: Sa Lunes na lang po ako sasagot. Sana po sanggatos pa ang premyo.
0: Sa Lunes.
2: Na-late ka, Kuya Miko.
0: Ipag-premo na meron kaming. Ay, meron. Sige, sa Lunes sanggatos yan.
2: Sa Lunes.
0: Meron na akong...
2: May sumagot na.
0: May sumagot na sa Lunes.
2: Ayun. Sabi naman ni Mother Teresa, uh-huh, walang buhok, Daddy Ro, uh-huh, hindi manipis. Nahiya ka pa kay Pas.
0: Mm.
2: May buhok to.
0: May buhok yan.
2: May buhok. Oo.
0: Iba man yung walang buhok.
2: Iba yung walang buhok. Ito, pwede mo pang tsaniin yung buhok nito. Yeah. Meron pa.
0: Nasanay lang ako na...
2: Pero mas bagay sa'yo pa di talaga.
0: Uh-huh.
2: O kasi nakikita ko yung post mo sa simbahan,
0: uh-huh,
2: sa church.
0: Uh-huh.
2: Mas bagay sa'yo.
0: Ayun.
2: Kasi uh-huh, alam mo, ang mga tunay na gwapo raw sa panahon ngayon.
0: Ay kalbo.
2: Kalbo. Oo. Pero ako, wag na lang.
0: Sa totoo lang ba di?
2: Maganda buhok ko
0: yun. Ito, ay, tatanggalin ko ah. Para makita ng taong bayan.
2: Ayan. Maganda eh.
0: Ayan.
2: Ayan.
0: Ahay na ito. Ba't nawala? Ba't nawala ang microphone namin?
2: Hindi, meron. Meron pa din.
0: Yeah, ako lang pala ay walang. Wala pala. Iyan pa din. Hindi pa naman yan talaga.
2: Kalbo.
0: Tignan mo.
2: Parang nga nagpagupit ka ngayon eh.
0: Nagpagupit ka ngayon. Nagugupit ka
2: pa. Ikaw?
0: Si-shave ko yan. Tapos dito sa bandang ito.
2: Pati tanggalin mo ang salamin mo. Yun oh. Biro mo yan.
0: Yan yun.
2: Biro mo, bumata ka pa di. Bata kang tingnan.
0: Oo. Kaya lang pa di, wala akong nakikita.
2: Ayun nga lang. Congressman, ikaw ba yan?
0: Nasanay lang talaga ako sa radyo na may cap. Pero sa labas, hindi ako nagka-cap.
2: Yan, no? Mas gusto ko yung ganyan pa di, ha? Huwag mo nang intindi niya si Ate Jenna.
0: Wow, guwapo. Ano?
2: Yun.
0: Weh. Pagkatapos mo ako laitin kanina.
2: ang lakas pa ng tawa niya.
0: Ayan, ibalik na natin.
2: Okay, sige.
0: Nasanay lang tayo.
2: Sana
0: na.
2: Yan.
0: Pero pag nasa labas tayo pa din,
2: hindi
0: tayo nagkakap.
2: Vin Diesel ang dating. Vin Diesel.
0: Ayan.
2: So sa Pilipino,
0: Vin Crudo.
2: Vin Crudo.
0: Vin Crudo tayo. Yan ang daw narinig niya kay Karone. Talaga si Karone. Pahamak ni si Karone. Good morning, Pastor Ronnie. At syempre kay Ses, good morning.
2: Yeah, good morning.
0: Hindi ko nabati si aking sweetie Payani pa. Hindi pwede. Good morning, my wifey.
2: Di ba nag-anniversary kayo? Happy anniversary nga pala sa
0: inyong dalawa. Noong June 8.
2: June 8.
0: Kami ay 30 years.
2: Yan. Sabi ni Grace, wow, pogi.
0: Iyo.
2: Talaga naman si Grace.
0: Sister Grace kayo ito. Maraming salamat.
2: Si Ate Grace.
0: Wala pa si...
2: Wala pa.
0: Sucho na.
2: Marami tayong nais linawin. Dito po sa ating pong topic sana ngayon. Mukhang medyo may pinag... Alam mo si RD, Marianito, hindi yan na-absent pag talagang ano yan. Kakita mo naman, minsan naka-uniform pa yan eh. Lilipat doon sa kabilang istasyon pero nakaharap pa sa atin, di ba? Baka naman ngayon ay naghahanap pa nung kanyang pang-makeup.
0: Sabi ni Michael Quintana, pogi pa rin kahit manipis na buhok, Pastor Rico.
2: Iyan.
0: Alam ang tunay na kapugian, wala yan sa buhok. Yan ay nasa kamuks.
2: Yan.
0: Ang tawag dyan, kapalmuks.
2: Nasa nagdadala yan.
0: Nasa nagdadala yan.
2: Kaya ako parang, ako naman ay okay naman yung aking
0: buhok. Okay naman ang buhok.
2: Ako ay one month pa rin yan na gupit. Regular yan ha. Isang buwan talaga.
0: Ako pa di araw-araw.
2: Araw-araw ka nagugupit. Boy, matindi pala.
0: Araw-araw talaga kasi humahaba siya. Hindi na ako sanay na may nakakapa ako diyan.
2: Hindi mo feel. Meron ng mahabang buhok.
0: Araw-araw ni razor ko 'yan.
2: Kaya ako naman ay mas sa tingin ko. Bagay ganyan, nasa nagdadala yan. Pero sa susunod, dapat yan, sunod na Friday, isusuot ko yung bigay mo sa aking ano.
0: Na?
2: Na jacket.
0: Eh, hindi mo sinusuot para kambal tuko tayo.
2: Kasi kanina, tumingin ako doon sa mga nakahangir. Na